0: Ngomuzira nuzo kagoluko wa namasi mabwene.
1: Ngomuko nalara Mungu akubishe wene.
0: Akubishe urumvine, urumanize hagumu.
1: Koko koko, ananagi onko na ugobu mvikane. Mube waguma mshimiga luko kumwana nali.
2: Nechi visima angu hirego na namasi ma oyumuziru mwaka humanya, machiru humanya. Tuchirila ma hagumabulia omulungu omuntu ye mwena wabo. Tuchiru kanywera kabehe kagumu.
0: Umurula nani nguhirego omulungu nishu omuntu ye nani.
2: Koko koko.
0: Koko wenen.

kubirira iriyamburu abantu bakagira mbali bayibirwa kwabona iriyagira imyaka 20 rwikene abantu bari bahunemburu kakari gima jambere ya gweri kari gima janyumu nukuna kazi kake ngeza uli ukubasha kuno kubala magabohe ili mtu asaru ulaga alalia isungunu amanyina kuri aga haka isungunu kiaka ishuruwe rabuzinda ya rukua abunola hakuna wala raziwe jabaga bimburofi nga simu waka kuna kabu gane umburu chuluwa kabaga simu waka baigaba ama ngo kusaru ule umburu irahali kazi kati do saliru webi chibi abi yumina kasimi ni umu sikuzana ishi mwini uruba salira ya chigabi cha majiri miaka 20 Ushika abantu baje bakido sabwinja winja cyarumiriye akamajambere rwa hinduka ngaruka bamajanyuma dia byeshwe shibiri byajuri byona ngapite byagendekera n'ikimero kwa kasanzi karari kinja akasanzi karari kalembu cikoni kuri akamire ikuma na ikuma abantu barigendekeza kimwe ni kuno ubono bwa luzite abantu bayo luhire bwene kushana kuri abyali kuranze ririzi no bakika labajaga batiwa umyaka yegeraga Pampero kuyani, boshimbu kafukulaba, hiziri amasu, yo hiziri na amaboko. Nubuni, kasima uraka kiba kengezoku, ama jambiri karakarengembuka. Ama jambiri numuambu, yuwe yoke kwa sire kabe, yoke kwa sire